onisa ẹni kankan wa lẹsẹ adele ba re arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojo eti ojumo keta ninu osu keje odun tamo si osu agemo odun 2024 mo kin pe ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa kokko bere pelu iwe iroyin ile latamo si fraternite to ba salaye lori opin ise eniwa won julo ti amo si dishakus lori idari awon egbe agba bolu le bene fun odun mejo gbako ilosaju idagbasoke won ni asaro awon oniroyin eto ire idaraya o iweroyin kan salaye lori ide owo kun fun awon ti won se awon onisowo ni awon oja igbalode won ni idunu awon onisowo sugbon ti won ti ndoro de awon

0: السلام عليكم ينزل تركو نركا نمو ربرو نوكا دي وقت يوتو نوكي لاكري تيغا إفويو أنتو بام يقول بايغا هون كوغو نرزوما نسارا جيرو دو بينكا نورانكا كيني إدو هم دو إيين تي أمو جبرين زان تيغا نو إيغو نسان نبا نين إيغو نو كوار بام يقول بايسا نيغو إيكويو كان كوي بي بيسي نفيرجي وان وانيو نو إيكوي من نمبركة تي وكان دوسي وكا بني نزاني سيسو نركا إيمان دومي إيكوي كيري ينو تي إكا أوبا ikpe nwakati yana agunu ko bori den su sasa de boron ka sasa e ka su bori agalun kin ka wuro ikpe kere wakati yana akwe ko boro in no ikuluse de metal fa daud salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh no ka de wakati oto no ki lakri tiga ina khameza no kul paise de ya de irkwe ba in wal fa mba ila kariti irkwe sini wazido kamena do min bay foro in no kaunse ilalo on faji onwe wazi kalfa ba ila kareti nyeno tegbe fo no ibaki hin kote sadi mo dobu na irpe samba ka gari ipe hambure na duka yo bon bukata bion kin kate de der kwe ba alfa daud alfa yusuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bismillah
1: alhamdulillah hamdan hamda wa shukru lahu shukran shukra wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd yanzu islamu yo irna kwebir ka kwetere ge kabiri sabu ina kwetere sabu ye sheda kabe ka kwe fasi kambatan tare wa san na kin fasi de irkwe annu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bara irkwe wantam kabin ko baro ya wandiya ya ne kibal khair kul pe won hine irkwe won fo na won la kar kan yo anto aga ni ban yanzu islamu yo irna izuma ikwe mai to itigyo za khutuba halka kwe gingariyo iga kwetere ware kwa matese yenze islamu yo irgo biyo sasa ka kwebir ka kwetere ge kabe na itakano irindo aka tantere wa akwetere se andunia fuo irin huna ka ibadate ka kwetere gana dia ya kisabu anai khalita dia dai ba guna irwan zamani ka kuna irgo huno yo fitina wan zamani he go no kan go ifufu kugo ikini ko kwena ila lodo kame de ya nya akakwe ki aburunsu ba ibadate yo burunsu ba adini te yo moyaska irpe ka kwetrage ka wirgo ba hala ka to adini ba kaye yo no to ikwe me mor na za ikwe me no suna in to zamani di de ya alma wo ka kiro ngo irpe hamburu ngo adini di koto nyango pewir ka kwetrage ka wir hamburu dia hala to anni muhammad sallallahu alaihi wasallam na burunza takawon senite kaki woka abihin kuga won adini koto yo dede kuga koto ko ke o dede ko irpe hamburu awon himakasi na bi barano zanya woka abegun ne denyi dan yo aka metafe ko kame kunkuno ko suru kuwa koto dia yanze islamu yo dia heyo gono kan goyi fufufu akisabu bofu wa islamu terenam awa fo bin bara islamo almansu islamo tere de koto moyaska ahima de akato ba me kulpe kin ku hamburno kasiman nagbela loka kuna gono kasiman naka so adin te amburi he ka ahima kulpe kuna na gono banaka islamo tere na burun furun na zaya islamo tere furuno irin ke dede kagbe hennote ka dobu henno kegi na kwebi ka kwetere ge kabiri nyino baturo ki relation henno amo goro ni nangon norpe sakani heyo ka be baki sabu amo baro naya de ya bineinze de boran hin kan wen bineinze babu de ya won dobu henno abo goro ni nangon norpe sakani de ya anni muhammad sallallahu alaihi wasallam binaki ka watu bineinze wa be goro kwebi ka kwetere ge kabiri won kameno ya binin kwa berebere moyaska akin koba ni hala to ana ibnu adam on bininze himakasinete kaki bininze bekin ko wasuno ko berebere zae ka de boron na har teke nya wasuka kono moyaska ngo tedi ya boron bininze bara alwa de boron ka kedede nyen na kwebir ka kwetrege kabir hamburu de ya aban bina di tabatan nin seno aga ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ne furun nan warodi ya sakul paya benakin kun waro teno allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ni irkwe ni akin bininze o berebere muyas kango ba abin gono ko ku tere nware abin enzo ma tabata ne ase bini ma keni num folon ku amun ku tere bi kwa mate se zaya de hine yo kai bagana yenza islamu induna dobo henno nay won norpe bini irmo latio kote he kai norpe guba hawon sinte alfayo nyano al iqbal ala al qur'an irin mogine no al qur'ani se al qur'ani tila girimanteno nya akwe ko baro wato wato hini eh koto do ka de boronna koto de emba dobu ko gono ko ber ka kwiterege kaberi mogine bini ko ber ka kwiterege kaberi mo yordo nani bini ko ber ka kwiterege kaberi mo gon wa mo kulao nani ko gon kerma domi al qur'ani kwe ko baro no tila karfofoka dinna koto awen sini fosika bahin ka kanti Allahu akbar ya segana irima koto beni kwebir ka kwetrege ka bir mai keruma de yano bere kwere waman ittabahu an jahu Allah ni kan bin maqur'ani sinni ka irpe gana irpe ka kwetrege ka bir banam mai nano yano bere kwere ni kan ware irpe man shiryani irpe ban shiryanno qur'ani di abarano tilafoka kinnan imani ma wato imani matontono bina man kusuma geyani bina nan mu mani on na kwebir ka kwetrege ka bir domin tila wono ayo wono ka na zuman nikite nya akwe ko baro wono binenze se lakar kanyo na yeyo binenze se islamo binenze se binin maka agari meterun ba kedede no ba hefodimi o faru asuhin kanziri abine suhin kan zigin zigin bin maka agari meteru lakar go kanyo domin tila di kwe ko baro wono قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين كاكيني عني محمد صلى الله عليه وسلم ماكي نودي يا قرآن ويا أنا كي جيني جيني يا عبين أنا كي بيسيني يا أنا كي زيني ويا أنا النبي بيا يا عبي برانو تلافوكا ملايكة جبريل نا زماني كتي زنوان نوركو يدو kimina abine bara li thabbita alladhina amanu kadwa kaka wo kan kimino irpese kabeni ka kimino anibise kabeni ka kimino alquran disse kandwa kan binu tabatani eh qurani barano shiria he hudan wa bushra ya bara labari kano ya bara tilafaka kinan boro lakari makani me yoseda islamo yose asaganna masunan won qur'ani ceyo mo baro me ho handu folan kukuna hawo masunan qur'ani makusa masunan won fu mayeza tommo masunan won fu mayeza simtie hawo manan ku qur'ani kew be mo lura ne ka irpe go seni mbaka agar no mbakino boru bor heno ka su bor fosuta ka su gbela lote he ka irpe go banara nyina bo te de yim mo gine no qur'ani se benin ko kar ko adam bonwo benin ke ko kar ko ma he ka qur'ani dugo ki de na zaya te ina koto do henno kotona ka banan dobu henno mogo nay won norpe sakani ahin kantay no zikrullah borosa kul pay makin ku hoyo kweber ka kweterege ka biga makin ku ma ke makin ku ma birani makin ku ma geni makin ku ma ke watu heka debo baro zebu zebu awon alama ko be mamoro nara demi hizaya teo baki sabu dobu henno mogo no nin nanwen norpe sakani deya irpe ma keodi he hinka aguna kuna nyino boro saka fitina baka saka hefo baka ka bugun fufu magbela rote saka musiba baka saka khasara baka saka watu he kongo bana te wakati di baka mke mo sinyo beni imani mogo na gabi beni ke masutarisi ka baki sabu mwe islama tere masaranna deya wakati wadi benimma irpe ka kwetrege ka bir make deya nyedi abaki sabu dobo henno mo gono ni nan won norkwe sakani nyeno kwebir ka kwetrege ka bir gono ko me furkaki ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira kaki dino ka kubinna ibere yume wokan guban mano hun wokan guban mano suta au he ka de su bori kulpai nya au ba man fufu ka ban kaza adino ko awa man yeti ke firtere kuna manan ku ke sinyo wakati yodi kulpai bin mo ko wir ka ku terege ka bir make wakati yodi ganna biro go on kan dongo ban maki bin na ni muhammad sallallahu alaihi wasallam nya wa islamo won
2: ewo hunterio nzu zamayo alma borakinio ngwenhu hunterio nzamano nyakwe birika kwiterege kawe na mbineyo tabata ana mbineyo tabata ni nyankeyo sin nyambeni kabeka ao wakati o kuna nasara fosu kazabo fodo da na kikwe birika kwiterege kawe nyen na irkwe make nyen irkwe binena no nasara zamatu tumadi bongo deya nyenze islama de manan ka gurge ka kokari ko wonke tinyo ko guruge ko irpe ka kwiterege kabiri ngware mbaka agar metedo saka nu ndiba konno kulpay mbakwe bir ka kwiterege kabiri gari mogine yano bire kwene irpe ma keodi akinna no boramma yena kamoro nabela roteyo sayo ka annabi yusuf alayhi salam nu watu nadi agona sarika bugu dia kwedi ka nan nadidi kwedi wonwe adi annabi yusuf asiganna asibondo annabi yusuf irkena no borio no irkena annabi yusuf alayhi salam irkena no borio nyawedi fitina na annabi yusuf won borio nyare dia ka ah heka ni ribate sede annabi yusuf malalatin nara andi kwemo annabi su illa lote annabi sin na dhunubi bano ka kuma maki annabi kaza na kaza te ka su kani maro ubika tangarino irkwe won annabi odi anan solanino zannaka gina za na wakati kan guban makka nan won kayo bana irkwe nan kermano he ka bara iriyo talio kai batete ibiru ikeno annabi odi kirungo moro na zaya humul ma'sumun barana wo kabe irkwe ka kwitrege ka nan kerma dia wakati no pego annabi yusuf alayhi salam zarban wir bobina buriyogo annabi yusuf bogo buriyogo wakati dibina annabi yusuf gono sanani kuna ko gono sarika bugu de ya nyenze islamu maguna kadi adi iwon zamani wa kuna no mo gono sarika bugu beni buru makka ko gonfufu maki makka zate makwe mashirku kazate masafari kazate sarika bugudi konni gono warisi atama masuba nan maheyo kulpaite annabi yusuf bana zaya guna alaka na kweni ndo dia ana won imani tabatani kabeka irkwe ka kwetrege kabir gono ifana margun na kwene irkwe ma keyo saudi kawedi dego ba zaya teyo nya annabi yusuf kwebir ka kwetrege kabir nan akimetedo qala ma'adha allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim kifokifono kwebir ka kwetrege kabir nam he ka don bara illa lon won heuka atobugudi ko farudi hedu hunono nazure nyawe na banna bereta matama kabeka dede wa anakila roteo do nyakwe birka kwiterege kabe na nabi yusuf alayhi salam ana nonasara ya na teke shitan bonwo ana ila rote de yono nika nanke sin imani kuna nyen nanke sin beber ka kwiterege kabe on tantere wa kuna heka irkwe batensena yeno be kwene gono ko mefuru de he fodi bakka kulpay makinnan lakar mai kwe birka kwiterege kabe ro benin muga ma ke benin mo he akwiterega benin mo senni nara heka gono ga auge ko be almawo ban makin nan won mo yukiba ase beni kwe birka kwiterege kabe mon ngam bukata biya he hin zanta ka baki sabu dobo he no mo gono ديو نايون نوربي سكاني نينو حضور مجالس الخير نونكا ديكويكو باريو غوردو هينويو نونكا الفا هينو غوازي كو ادينو وان بيانيتي نونكا نغو تفسيرتي نونكا نغو فيكوتي نغو غينغاري وان علامريتي نونكا نغو وازي كو بورون شيرياني كو الواسيو فورم ماغبي هينو تكامور ناغبي لاروتيو ديا غوردو دي ماسونا مافيفينا ندا غوردو دي غونا الخيري alfa henno ka ngona gordo zaya yo de ya alkhir gono akuna anaki ho gordo di sinti gordo di geko gono de ya dimba ibnu malik maliki awo waka won mazabi gono ko gana ma won gordo ha metakin ko baro wallahi mbakin sa alfa abu hanifa bo gordo na yano alfa yo di nawo kan gina gina sai ngona gordo yo ya kisabu kinze huno ya kisabu zamani di berkete na ba me kulpaina won adini fahima nya ba me kedede nya irkena he kulpa feerin sai man duniya kane nyambina mbini kama la harakane dia gordo yo nya ba kisabu mbine ma watu mbine mage bina na mama heka agononga bini mamoro na agana watu kaki alfafo kangake المديني رحمه الله كي أعز الله الدين بالصديق كي كبير كاكو ترجع كبير بين الدينه أنا نونسر أنا نجيل ما كتنتنو نا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا أكيمتر يوم الردة ساكا نبسي كبيني بروندوم باكا بين باغانا بروم باكا هنيتام بروم باكا إسلام ترون زيغو فيو يتبنا يا سيدنا أبو بكر ك كوازي كوازي يا بروما يا كيمتدو وبي احمد يوم المحنه على امام احمد بن حنبل ابو واتو اون غودو وازيو كاكين كوتي نكا انا بو انا كي سين يربن هيني بو هيني كنا ميكي نفوغو نونغا فورو اماكي نيا هو الله اكبر دي يا هي هينكن كو كيسابو اجيني بينا جيرما تونتونو ينو بينا كان الفافو كانغا كي ابن القيم اغون كو ابن تيميه وان سينيتي كاكي ابن تيميه وان غوردو دي يو بيبين نيو بينا سرا نيو كاديا كا يو ايماني با كازيبو نيو ايركو هامبر مدي الفا بيرودي نيو ديايو ifa kaki iri alfayo burunka mbu huno no talisi nsubo wato dem da kwa na giri gilla guna he ka bar kabair zunubiyo eh wallahi da na tila fatia su diara burundi dimiyo ya bo dia ka nyo wa dini su kube kaki demyo ka dizaya nyo be kimani na ibn taymiya won gordono domi dembe kwenin do unhunde kin dua faba benin won imani matontono benin won irkwe hambure matontono dia gordowo zaya yo dia irin ko gono a inkin nan kakwe domin da yaron ka ko gono folonku yan su mawazi yan su mai ka baki sabun wan irpe hambure boton moton ton da yan bakin ni ko baron folonku no da ya shetan kere da re tunun zayo wallahi so kibirna aga na ne inkimetedo inma inma yaakulu dhibu min alghanami alqasiya kake de korogo ba an fegidi asin ga kafegi n kafegi o kumani adikin gona wa kare na boka kana kalankalante ko gona wani de yin na kin na ni kabsa ikpe musu te sai za ikpe mai take she tambon atakin te ka ba kisabu yin won dobo na kwebir ka kwete ga kabir magabite ya ki addu'a irmo irpe ware wallahi ga na ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ki addu'a silahul mu'min kake wareo de islamu won takobina islamu wenta kubina de boronkin hini irpe wareyo wallahi mabbe kam bukata bo biyono binim lakari mo kanyo banwon arziki na ba mbogo na lakari kanono mfami na rani nanguyo nankoyo no bogo na lakari kanono binno won banna mo dawo mumini hennoyo takirun dungina wareyo dinon bayani ya kisabun dunna lakari kanyo kabeen kadwa aljanna imma nkuna wafo we ka waro kan kin kote kake robbana ni irpe la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana ni irpe masuna yinwen bine wato yinwen kusmayo ne yinwen bine mahini tam matarsi aw masuna yinwen huna kuna irin tarsi banna kan ne shirya ne kai dan islamata da kuna kai da adini wato ibun tantare waro kuna masuna heka bakka irin ya kayye kifirtere kuna dia wario kan gotena kuna wa afo metero nyanki metero rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana ni irpe he ka ki imani won toko mai fakanara wato manan irin kusuma ne won binenze o mato na suru yadi banani irkeyo masunan matarsi wato banna kai kedede masu ya kanan irin hinitam dia waro ka hima irmo warana burun kan bisa bangina za nabi adamu yo na wo kan kinikin kulpai gwa nabi yo kulpai ngu warano waro di kan bene gate iri non gono ko kiba ara ani muhammad sallallahu alaihi wasallam waro ka kin teka bisa nyano ya allah ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ni kan kin ko binenzo bere bere ma binenzo tabatani won adini kuna de ya ka baki sa kwene in won dobo na kwebir ka kwitrege kair ma ya ka gabite yano tazakkar hadimi lazzat wa mufarriqi ومفرق الجماعات ساقل في مكن ننكوه بيوغا مكن ننكوه هكا بنفف النوم مكانكا كننغونو ما ننكوه هكا كنزما سي ما ننكوه هكا كننفو ما يتمو الله أكبر الفاتنكو fuo gono kai gombe dindon huro mateka dunna godro ka goro aw madunna nun kan bakane o gaba alfa mo hene de huro fuo di wallahi mo ba moro
0: fa ti
2: sabu ya buyo akin te ya iga petere ware ilpe mo ino kokoro henno buyo akin ki sabu no wato buyo be kim a islam mu'mini henno kermon alfa
0: Allahu akbar
2: meki no wallahi la kar ko ya ba fahima de din din na meki no sin ya katan woka na fahima eh bin ma ki buyo be kim a islam kerma
0: Allah
2: enke akin ko huna no a bin ki metero Seni no ise nanaki wato me wato mete
0: mekine kunkune na
2: mekine kunkune ananki seni wano taki de borongo ho yobo mbagbela ro teba
0: ah alfa
2: dengo beyo ka a dauro gbela lo tekuna nyabuyo ka ka kari kokoro la lo na mbate
0: ah alfa
2: mbanghan sine wi mbanghan sine shuta mbanghan sine zualinsi
0: ah alfa
2: mbo dede teno mbugun ko kariteno asega na sakul pai irin nan ko ho buoga bene boran mo beyo sasa zai ka ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki aki buo kere o mario nan no iriyo noni eh aqrabu min hablil warid kaki buogo manio na iriyo kabisa kabisa yin ginde to na anki to na no ginge ya doko to na me eh ginde wan heavy wato ullati yunna baraka bisa yakun
0: kaki
2: a ginde lady eh ya aya kaki abegullati yunna awan latiyo bisa zayin won takan karfo ka bikin ko latiyo ga
0: Allahu akbar
2: de burina nun kai gono kulpai burino agana borande mosolu anaki zayya banan ma buni anaki islam da wata anki asidani anaki susini anaki tensioni anaki
0: alfa ni di soki boro mozen kon kerma salim wo ko zen kon kerma ya babu ka zen kon nam
2: aganaki
0: gaki bi da su boro makpe nan wari zen kon se
2: la ilaha illallah
0: eh alfa boro makpe nan wari zen kon amo ye te maki wane na da asidan te akabu
2: la ilaha illallah
0: salim maki masunan zen kon mama
2: dome
0: eno ka kin ba kwen na ba kwen fefe
2: yo nyema yema zen kon ma huna bini alafiyan te mabu agana ki kwe gono ko ki mallam yamut bi sayfi mata bi ghayrihi wa ara al mamata muqaddarun wa muhattamun dia buyo ken na tampon kari ba me kulpai bon agana ni muhammad sallallahu alaihi wasallam me ki na ka ana sinni ake akthiru min dhikri hadimi au hadimi ladhat unanku huyo buyoga kakin kaboro kanti na wen makane kakuna gono kaboro kanti na dunia kan yeti la khara ikwe madede te irse kama iki tambu
0: alfa yu wakati ya kakini za minti waranka yana beda neiba hini feri no yina de yungpe na wazi
2: yina yungpe kene
0: to
2: o dea heyo kaba kisabu mwen dobu na kwebiri kakwite gekawiri mayaka gabite nyeno adawatu ila Allah dia makinnan ku burunke irpe hinikuna za irpe nanki alfa au irpe nanki har kusufoka gunna lakari ka gunna adini won biyo bazaka ka irpe nan no biyo nya biyo kande gunna da barat dede makinnan ku burun gargade irpe hinibonwo nan won biyo na kan na huna ko an duniya be din ka ga ralu asiyo farani kuna ngono ku hefoyote masudanye masudanye manan kan kai binin mamoru na heka kuna ngono dinka ho nyamban nini akuna no dian subayina yano bine kwenye no gorkasine no farani no para asubayina na burunza atakayo wang ilalo asegana irin nanko kere gargadi irin nanko kere gargadi binin kukariku keyo dede dia zaya ka irikwena ni shiria ni nyambara boru dede ko irpe hamburu suke de abasi na borfo awo de makokari ni bo nhansi ne wo kan gono ngere mbu maki boro henno to ikwe madere te irse he ka be maki sa ko ene dobu henno ma tonton kugo na gabi ni nan won norkwe sakani he ka bangan won huno kura mahin kugo na irpe hamburi ko baro boro henno kugo na lakari henno kakin bayi henno teyo kamoru na ilalo kogo na kokari adini do kame nyeno alfatan ko nyeno ifodo borombi mogo na we henno de irpe na no we henno ka bugo nga nwan alamar yokuna binin bomu gaga awon alamar kuna abekin kisabuno nwan irpe hambure na dobu henno nin nan nor kwesa kani amo gonna gabi domi we henno li da ka dia ka a baba sinka ya kakpe gingire a baba sinka qur'ani kyo a baba sinka tunu kini kuna nye hedi kwe handu fo handu inka dea wehe noba kira a baba wallahi mwen ibada kangotedi mwen irikwe hamburidi ikinko dia wen sheda yon fuwa kuna fa ikinko gunda lakari kano fa almaza hedi zebu baba asinko gunda lakari kano abine sinko yeo asaga na masu hebi sari denka gari baba go farayo awo gibiri bakaza nyeni go mwweo de baba wakatito maturani nazansi na kiburi bima kagari metero baba bon lakari bakani weheno na alfa yano mene pere weka de ato ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki wehenno di nya hima boram mu ware irpe manno bandonza anabara ya mu irpe ware ikpe bana mu baroza dubi ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kino bikin weza no hetaki ganna heka bine na kameki baise ka irin guna ku kaduko yi weriza nyeno adini dembe na adini za lakar kanu wan ya ba to nse almade boran baka kogo na wino ka sakul pai asin na won ibere sintifo dala kini sakul pai abugun lalino sakul pai abugun nan na irpeno sakul pai abugun senniteno sakul pai abugun tekelefeno he kan de takul pai ka wo baro hawe senni asuga danye de yanin do kere alfa nuno bo baro no yerere bi maka gari wonki ama bo de nan wan teo asuba mote ilpe mai more na zaya ilpe mai no we heno kan bai ga irin hinika ihenote kan bai ga irin hinika adinote yero bene ko ene he ka ba kisabu dobo heno mo gono nan nor pesa kani nyeno de boron ma aljanna won senni nan makani wani ka gona kuna abaki sabu magbe henote yo bayani yero bene pe de manu na fu won senni na sanani agona kuna abaki sabu boroma moruna ila lo te yero be pen heka irpetaka an nazaru ila makhluqatillah heka irpetaka boroma kim mo furka guna abaki sabu no won irpe hamburi matonton dia boro din gudali safo gon kin ko don na heka gonna bin mabu fohonne bima kaga alhamdulillah heka irpeta se aba dia he okulpa iba kisabu ngwe irpe hambure ma tonton ipe ma dedete irise ipe atamanunka irinwe mfagri bakena heka ibabu winna kwena yeno kini won tunuyodi baraka hin karo boron gingari wallahi barka gono akuna boron hin no kirun won tabiana yeno be kwena iwon gado budobu irima keruma nagbela loteyo za irime za iwon kenteyo ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam aki irin kulan na heyo he yeno be kwena sa kul pay makin nan ku tuban ware tuban ware akin kisabu won dobo na won norpe amogo na gabi no kai bakan fatan
0: de aldir pe ba minti wechi ni guyakin irise ibahin feri 0 44 70 44 44 no makasiman na ibadayo tewu dayo loyo kaima inte sadi yon na irpe ipe moba iriseni sadi ni eka bara kosyo na kokoroino ipe mate na iriseni yenze fogonu ko salama igalfa dao do ina ruzuma yenze
3: wa alaikum
0: salam
3: mano Rafiu za
0: Frankfurt de Abdul Rafiu za ge mai gonu kuma gar no se
3: ikindi on han ko bo bo su ko ni para salamu
0: sari
3: o to de la lo se
0: nam
3: aja ko bi ko ni ma wi di ke to au anya ti da to no he la lo se o ta ka la ti ba ti ya ti na ja di tu ba ro ka ura la ba tere na kai ni ba ni ba tere na yi ku to ba ta ba te na
0: I am a little bit of a wa alaikum salam saidi musa asimi saidi za zazira igunu kuma garu no se wallahi bin ay saidi na'am
1: alai
0: ina ma
1: alai wa
0: abu eh awo ibabe alai bawa
1: bawa
0: Ami, ami, ami, ipe ma lafia tontono. Zenye kwenye ipe ma kulu safari ipe ma mbabu. Kimi na lai bawa ipe ma lafia tontono ase. Tafu adon kene akibanisi. Ami, ami, ami, ami, ami. Allah akbar. Ami, ami, ami, ami. Ami, ami, ami. Ami, ami, ami, Saidi. Wallahi, ikwe maladano. Ikwe maladano, ina kabakire. Wallahi, binayi bobo, mayakaki. Lea yobon, igonu kogana na Saidi gindeo, yana ilakareti. Alahi bawa zaabaka, kimi akimutuka, irike meo kuna fagi tutuma mefo. Fagi dedeide sinti, badu fakinkeno. Ikwe malafia tontona, sezen kono kulpeyi. Ikpe adono safari go ni pe adono babo go ni pe mekulpe ba mekulpe safari ikulpe zen khoyo no alma waka unzi ga bisa winga ina kin kan ni pe masuran su ikarani ayin ko win na yoya inwa lalu in pe ko ke gi yin zefo go ni hin alfa daud in narzuma yanzi wa rahmatullahi wa barakatuh men rupetam biodasa ibabe nigerio allah akbar alfa daud biyo da da bon umfo
1: ta ba ana fot to
0: za na mira de banki barikani da
3: wallahi no wa ji so wa so bobo
0: allah akbar allah akbar
3: ko ti ce ne ka ji ki mo burun ke ma ha ha de
0: na'am
3: ana ho wa dun ma dun ko ne wa ji ko ko ji
0: ho wayo wayo wayo wayo wayo
3: ma ba so
0: wallahi agono ko to no se biyo das wallahi pe malada no pe ma hunde para kuyani yanna babu kan gina pe ma rahmatense bo ka ga bine ba me goni ko ba me no awun alali alfa daud umma
1: wallahi ma
0: to de ya no ma e ka bor sinteza gema me kin o ka abdul rafi
1: oh
0: ifo na ba to ase
1: sai ko ma de de te se
0: ami
1: islam tereza won bi halika ka ho halika pe awon suba wallahi adini fo no ka o ge uno ko baro dede heka abine kanna nyeno mai hen no te kamoru na ilalo
0: no.
1: Masu borosuta
0: no.
1: Masu ilalo te bin ma irpe gana
0: no.
1: Nyedi banna heka de islam tere ho ba borongo annabi ma fakayo
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ko gwe ilalo te eh
0: no.
1: Ko he fote ka islam tere su me fote onara
0: no.
1: Ba meten ngon gordo bara islam tere kuna hedi no. Su kya islam tere
0: ya baron
1: de ni anan dere utea
0: mm-hmm.
1: Islam tere gono wani
0: no.
1: Islam gono wani
0: ya no.
1: Islam ka na islam tere temo yaska nebi na te
0: no.
1: Islam mu'minina
0: no.
1: Islam ka abine na won islam tere te ka nebi no banna ku abine ba gana
0: ase onabi ne ba
1: ku ase onabi ne ba de yeri kena ki islam de ase ganna boro ba boro gono ka awon kan me gugono me kuna nya de ban foro ne ka su bori boro nguna la karifa anahi mamma ate boro ibine nahi mamma gana gana ngono ko kimetedo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq boro bi masu boro gana ka irpe ka petere ga kabir swabu de boro nguna nya nya bugon foro ne ila ro teuno boro nguna la karime manan kamorun na zaya za ku nyawo man saka ku huwonde ka batunu ku ga won adini te ku ga won hijab teke asu ba mesh deli na shagin garka bina ba kano teno sa no nya baki mu kano ne ndo da ya bakan nan sai haru da ya da ya he okulfa ifan go koki baya
0: annabi zinan wala mari
1: da sai ganna
0: suke
1: furun na ila rote wa ganna irpe ka kwitrege ka be kimetedo wal asr azin na lasar wakati inna linsana la fi khusr borobe gona khasaran te kunano borobe gona khasara kunano sayde illa alladhina amanu sayde wokan nakimino irpese wa amilus salihati yan nagbenote yan nakere furunna ihenote yo kam ka ka kere furunna suru agana irpe ke wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi
0: wal udwan
1: usuke furu ila usuka medan kere sai ila rote kuna
0: na yannun faki kasimanna inna dina inda lai
1: al
0: islam din fo sidi islam tren kire furu no ka won kire se ilalo in suborogana innan ka inwin ka iripe ke ngana iso kina di ba ka borogana de kire pe go nu dero ga sin dere
1: asina siga
0: iko ya bine kire ana won diro in yo kaise no kaima ingana 044 74 44 44 minti do yakini irise yaka hinifiri borokunteo de borinka de borinza iman bon yutereta di nogun na hanyo esilamatere doka me hatama noba inikangte sada alfa daudo antutu ni alfa daudo idi akasima na firigi BPC ka no gusan zonfo kulpega za gusan wedu kinitaki zamaye na ka ndunyeze fogonu ko salama iga gina inna arzuma yenze
4: salamu alaikum
0: wa alaikum salam ayuba naro
4: ayuba naro
0: na ufana bado fo
4: wallahi ana noko
0: naam
4: ko kunde bila ni la ba gina ka fo na ni yale
0: amu afo yon tonoga
4: mm ni no a ke ku dalili ni mo ma ko dela
1: sinazika
4: a gina fo ka marga ele no ga ga
0: naam
4: ya Bana alfa daudu go nda ya to alfa o ndi leru ndi ala ba me
0: ko wallahi binai naam
4: ite magere ko ba me ngere ki afa
0: ami ami ami ami ami
4: ta ka we ya to damo wal wal ite me ba me
0: ami o
4: le wa to da go ni ta me wa to da go ni ki ki le le agre ite me ba me
0: ami ami ami
4: ma ko wala ki ko ni
0: ami Ami, ami, ami, ami, ami. Ami, ami, ami, ami. Ami, Yusuf.
4: Allah afone.
0: Wallahi binaye. Aiba naro akiden suna. Leha Alfa Daud idongo nuko ki nyago ho. BPC nki. Arzuma wo yo wukan donpe BPC nkene o kayo kinasope kirunno nkinse. Nye zama tutuma binayi. Deha de ibaza suyupi yuri kire doka memba kagari gusan zonfa kulpega. Za gusan wega kiniye kayo kina 97 na banna pusan nye nadwa. Boru zonfa kulpega ni za boru hinza ya akinzanya. Demete nye gomansa BPC yo gusan zonfa kulpega ni za gusan wedu kinitaki nye nadwa. Nadika waka nzam nzama. Nye nifwa gunuku wa salama yiga gina ha. Inna arzuma yenzi.
4: I'm not going to go to the hospital. Lagi ke ama akimbang dana gupanan dan gede ni bam dina semua gini. Kalau bisite seni tiada.
0: Aiba naro.
4: Nam.
0: I benen wi syariah ya kelas fok kue ko gono kaku kere asu double no. Kelas yo di mansa demba zaza ko gono sei. Ba meteno sam pasi. Afola. Ain kante zaku ya ko gono bugu inza kau kina sei. Tila sam pasi kakuwe bugu taki. Baya kaka iwoka ngonu semu endo wakame. Simbo mapase kakwe agu. Lea ezaya iyo inya nababe. Uyo ya ahima inki unko ukari. Ngogwete nsugwete imbeka kimi bidi. Adiyo jina. Ndiya. Leiba kakoki kusugwete talini mega iba ziri. Inya nababe bon de mede tulio no inzanseme. Metro kilongo nguinha kiyote. Ngonkokari zakate iyo bon ima kamedanziba. Sari mede tulio inzanseme. Demete ndiya iba naru. Naam.
4: Amma kan sene ite mo banan ba me.
0: Ami ami ami ami ami.
4: Nge
0: di sa.
4: Ayuba
0: naro i boro gero mako karika hina araba meteno. Mu gero anaki boro fawin. Won kuna dai ba ka ko ki fono go sunye. Amini su na madia fono kulu biyo nge borofo ki na fono weya fono weya bon ki biyo no ba ke de meten ban yake
4: de ba ke fono
0: no de akide su la alfa daul to ye go biti za akili irise abi ayi ba ke de ba ke fono no sai fono ari ali ba yake mete busu de ato bebe zedi ina be make telephone ogula li lo pele
1: wallahi sabu
0: no
1: eh ka de ka kulpai ahima okin irpe sauno de no saba batanta no seno he kulpe kuna ne irpe ki mboro guna alma de suru wallahi mbaka suru wen ba wano agin no anki nyo no yen dun ko ga suru ko ma suru ko to kara tin de amansa he o kulpe irpe wen zarabani no wo yo kuna duaye duni nyi na irpe sabu wo bon kuna ka zeburi ahima irpe sauno bima ka ga metero back dog pen benir pe maduro I know what the kwen go wo ko he ku se ko metro wo and so kai zarabani odo dia ikwe ma iga ikwe tre ware ku karka metro te kulpai ikwe ma ba me bada garo hen no masufara ngono ko fa bano ko ko kibahini dede ikwe ma sunna mafara ikwe ma sunna mafara iga ibne go ware zuma zuma ka nkaru de mayo de kulpai irna fo waro kanate parase gannase ikwe waro de kulpai ta alfa tan ko aso dinigani ko karka kunon gono kini sizari si ikwe maso farani ikwe ma dan se fi mizan alhasanat amma alfa kamena za anado aga alfa yusuf alfa yusuf ana fo nun ka gono kulpai za won yali mogo na lafiya nin nan won har ku so kulpai irna kulpai fo e kai se ne godo ko ka bara dede heke go bana no kayo ende leotar si diniga uno auzan kabe ikwe mai koso
0: ami alfa daudu ima na meki na girman to kano za ingbeten na in kai kulpai amfani in su ki za bor for ima alma isu gbeten ikwe masute irise ya mba boro na ba boro kaki da na kimiki magana
1: asina sika
0: ibere yakin ki denyen wi ibere na kimiki ba bara mete yensu gana ala de bine kimina akwe ko bor bele mo adini do kan masur magana
1: asinna sika
0: andurni ya gibil margi nya go mansa na buyo senite buyo yana kim ba kwen na ba kwe fifi ba no ba kere mete de buyo dika musu ni ka ki mete do ma za ka wonam aw ba bine buyo banna din na kwe dan sare bai cemetery kai king pe india de ben me akin kokoronin do ba me kulpa kin ko sa sano ambisa nam bakasine di kanguna mbo mo ngusa sama bisa hain kante madia buyo di bana din sin ko handiri nara to ni sin ko ururo na wane no handiri nani nadido aba bakasine mana ya ko gon yin fo gon ko salma ga bor ko intena inar zuma yenzi allo yenzi na
5: Hello?
0: Naam, jaka wanyenu.
5: Hey?
0: Haa, higo nuko wa garu nose. Hello? Deya, ibaki ina hinidawa kulukulu na alfada hudu. Ibaki nose na aki arzumatigi. Ilikuwa maito. Deya, aki dinsuna. Kiruwa mano kanguni njiro kame. Agano iba lakari iti tamata mabungu. Deya, aki dinsuna.
6: Fraternité FM, la plage publicitaire.
7: Fo akwa si metote aspayeti yendi masuna kedi katena gina gida.
8: Zayango ba non ba tani, manang harima wasu be makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominye di kere sinka kere didi.
7: To abe chibo mamu ki spageti yendi kan chibo nera nera, a chibo go na safari dabo dabo fa.
8: Chimi nom, ma mwene iali bani jinani. Anduni ya fu mwene hamini heno ya non fiso ka matanti tena. Nsinka amarugu na baba hefo.
7: To nagbe kwa sana fiso yo hena teza ahunkuna.
9: Spaghetti matanti, hamini gila ya anate. Matanti, mafeforonku, nga nera nunkulu.

ataruka shia shia anya tina santi mwasi akwangbadu gionto abatondrowa yaga taho sinambukana mo beta sinambu bedo hai mofa ubagere balutempuro ibrahim bala gurendo mo ngana ka garemo yari kasha ngana ka demankin bala

0: L'émotion plus intense.
1: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.
2: Zari tani hene kakpe aruzuma hene wichiri kuru guriye na minti weta chichinugu inchi hanga garu dendichine labari o radio Fraternité FM.
3: Salam alaikum zama turku na numa oburo nyanzi dendi chine mapo za Fraternité FM gana no ha garu minti weta chinugu dede nye ateke guri ibu nzano wene radio baki nendo honkwe sauno na aruzuma na saraji rubi hinka na waranka chini idu awene handu yente wene jibri hinza nteno yugono ina hoyo ina hanikuru no yoka deisinti iwene la bario no ching ha garu iga la bario ka iba kwe na nyanzo yose hon uchiyo nye akwechi iwene binega na garasa oka nche BPC hon na koyo kanduwa wene mayo ka tere to nyadi bana gara sadi bine kan che bak mbeni kalam chile dan yo ko di wene tile yo kuna to mete asinya di bon adira na ala bargo ne do ka iba pe na nyanzo se la barika iba ka pe na nyanzo se nya akwechi hinio ka mbaka te para e bika mbaka te para ku hari hinio ambaraka nyadi abai fe na hari mene fu yo wuro la bari nyadi bana la barika iba pe na nyanzo se iba to saria do ka meno no be za jiri fo yo dan iba wene se ni abon la barigo ne do labari ona ka hu uchiro haisa ma na kes castero agbla ka wene ka mendanda yo no bahangaro castero agbla ka nya go ko ka mendanda imene injin yo bon yeno kwe ko mana haisa ma wene me chine chifo kwe ni fo yu hinu anto noga labari o ka iba kwe na nyanze se hu uchiro labari sintenye akwe chi iwene gara sadika nche BPC hono na wene feriji ono de iba guna benega na gotata achi okrupa iku na koyo ka ndudwe na ko zonfoza ko wedu chinita achi na teke nyo ya kwe ko bara hefoka ndu benega na gotata achi okrupa iku na tode i na nyadi zani ili ndu kakaza benega na mwene zemene mani mani yo benega na mwene zemene mani mani yo kuna de iba guna heka akwechi atakura gana nye akwe ko bara yu hefoka a jina yu de iba guna atakura gana kuna dena ko zonfoza ko weye chini iga na teke nye akwe ko bara hefoka nduwa saadi atakura banani nye plato mwene zemine nye bon mpe gana denza plato kuna ko weye chini tachi na teke nye akwe ko bara hefoka ndu dei hunu plato kuna iringana zuu zuu kuna dei guna ko weye chini nza na we na teke u nye akwe ko bara hefoka ndu dei zuu hunindi mono magana mono gana dei iza mono kuna iba gari ka ko zonfo kuna ko wedu chini iga na teke nye akwe ko bara hefoka nduwa tozu mono bana nyano barguga na kwe ko teke u barguga na teke u na denza ko zonfo bongo imene barguga na likaria kuna nedo ko wedu chini ya kuna teke nye ya kwe ko bara hefoka duwa de ya benega na zemine, zemine yori kuna heka kwechi ba e gana zemine guka mpe ko bara yoka njine nye na to nye o bana ni nye o bana nye o bana de iba chino se donga kuna denza ko zonfo wedu chini kuna teke nye ya kwe ko bara hefoka duwa de iba aliboriza ni ko zonfo bongo wedu chini nka na teke u kwe bara hefoka nduwa Atlantik kuna ni denza ko zonfo ko wedu chini nka na teke u makwe ko bara hefoka nduwa litoral kuna ni ko wedu chini fo na teke unyo ya kwe du ko zonfo bongo deiba guna kufo kuna ko wedu chini fo na teke upene unyo ya kwe ko bara hefoka ndu nya kolini ya kwe ko kolin kuna denza ko zonfo ko wedu afosi na teke unyo ya kwe ko bara hefoka nduwa weme kuna ni weme makwe ko boro benega na zemine kokoro na aka deiza weme kuna ko zonfo kuna ko wedu chini ni wedu chini wegu chini idu nyo ya kwe ko bara hefoka nduwa de adaka kwe chisuba silite ni nyano koyo ka choro mbara hefoka nduwa di mbaka kwe nungu yoka na bete ni sadi ga feri feri yode wenia na senite yodo ma nyadi koko ida kwe chisuba silite ni batroi honduwa kakune igoro mene jibri idu ntena Labari ka iba kwe nanyanzo senye ya kwe chi iba ikake sukuru hindoka mede ike sukuru hindoka meri nkena sukuru mwene labari tokreke ikachino seka hon arazuma hene o baturi hondu waka kune ngunu mwene jibiri hinzanteni nyano ii mwene benega na gotatachi okrupa ikuna heka apechi nyeo garasaka iriche baka mpe baraka na kameda mwene tile na kala nchire dan tile kuna akabe ni dea mbeni kala nchire danyo heka akwechi beka a chinini nyano ma lamba yodi zaza lamba zaza yo heka koyo di dua azaza yo nye akwe chini ili nduko maka mba da akwechi subasi batro handuo kakune guna wene jibri ya kunte nyano koyo ka mpe garasaka nche baka mbakwe dia nyebongo mayo zanga bepese mene nate honya Aburi la barika iba kwe na hon kwe ko bara hanufono andu ka kwe ko bara andu niya ko tatachi okrupa ikuna I mene lon lombagi yung mene hanu na deichi lon lombagi ifa iruko che lon lombagi nyono heka iri che na Francis jine sase hono a kwe ko bara awene hanu to hanu diga nyano wawe kachoro mpeko baraka mkula na kbaranze o meka nche societe civil ni mwene diafobara hefo ka ana mechineza nya chichimi benenga na kuna akweko baraka na pesereza na sarieza heka akwechi lolombagi yodi a loyo to pesere di kurupa ibineka nza anaka akweko dira domide ibaguna kahili honi iwene lolombagi yobara hefoka lo lolombagi yopeko bara hefoka lo ama adona hima ambara ya deibaguna nya wakanche Sandrine Josu nya akweko baro hefoka ana mechineza Coach Beka lolom zaria yodika nzade ndonga gana adomba kweko baro yoka honyo lolombagi aloyo abazobu igane yokuna domide ibaguna lolombagi diloyo akwe baraka ahe tutu masara imene hune yokuna imene gane yokuna deyaka achiweka ka ndona ebi pesereza heka kwechi imene fulada yoka popo karuna fuladida yoka na senitetete ateba ama ka mansa nchinso oje yodanka mbara hefoka nchermani ba meisubeika nyaba fulada nko popo karuna ba deya yano ka lolombagi loyodu adonyi maa saria yoka imene gominantio imene para harukusio mzabana ni ambara ka mbachi mbara hefoka saria yodi ngu ngana ko cherma de chimi paranzeo mbara hefoka nga loto nyadi abanam imene lolombagi loyo angpeko baro hefoka a ye bana debine anzobu kurukuru la barika iba kwe na nyanzo se iba to imene pe imene para harkusu woka imene baruguga na kuna akwe kukule na tenkuse ninye kanche rifisa sare honna hunyo teka sima naka imene safarifa gonu sobra safarifa debine subu safari kanche sniper deya imene benega na kuna hongu sniper di aloyo za imene ganyo kuna akakwe imene fuyo kuna deya sniper di anakwe kuboro hefoka hon ahima amogo no imene yobyo kuna to nyadi ya bara hefoka ana nyarufi sare ahunu kagana gana nunguyoka nera andia dechimi e sniper di apebara hefoka achini kogono imene yobuyokuna domi andunia go tata achimene igberaka apeko kule na alafia seni mweri kadia ka imene sniper di akweko ogo na gbejina foyoka na hima amoboro yoka ala tiyo na zaiga neyo abina hima amola tiyo na nunkayo iri hina nzobu deya imene hunedo yoka anahima machi sniper abara hefoka a chini nyadi sega nano rifisu sare ahunu kacheji nduko kwaranze toani baruka za imene sniper di anahima baga nyoku na zanga nchinka adam koko koyoga na anahi mama nsao moga loka gominanti ahongu de gominanti binekwe hongu hefaya abara na aka ago na mera yo imene alafia se nye akwe chisabu gominanti agoroko hongu aradea ba nyanzo yekan chimbara hefaka nsnaipe dambugu machi soboroga na debine machi imene chenchasu yoga na aka nyadi okurupa ila yi gominanti abara hefaka ahongu ara La barika iba kwena nyanzo se mansa iba to imene parakumeri deito parakumeri nchino se kahon imene parakumera e, zulkifilu zakari agoroko befo hini feri beka hini a feri nye akwechi hari hini yoka mbate hari hini yoka mbate paraku wangara okuna deya gbedi bine de iba zano se noruka imene gominanti ndamaga akweko breno noru faramba mbata wechi nita tachi de amelia wechin tachi menegbe na de nyadino mbaguna nunka imene i nunka imene harihinio mbagana nobe jibrihin mansayoni he ka kweko bara chinjio chimba sadi hari de hari speza hinini an kweko boro he foka awuro ofu okuna to de hari bike binego na agana yodoni abasi na bofofu de nyedi mene gbe hini yano imene para kumer aferi ibachino se be norudi bine ankwe ko boroka imene banki oka akulu na imene gabibana ganne wone mojine kwe yo be wa de nyue ana norudi adam nya norudi dam nya gbedi ababara hefoka abasinti ne kakpe subasi imene para kumer kana mechine za achiweka gbedi abateno jiri hinka amajiri hinka dikuna handu hinka golonoka ebi bedo di nojina makakang mene inji yon nang bejino edisi dea handu hinka li basi jiri hinka no gbedi ba abate a imene kwa laku mer mechino yoku na achiweka a gbedi mene jiri hinka teo di abakana na weo domi homan sambachi boronsu gana ne na hini feitene doka boromba kwe gana na koli odo tene nye edu ibachi na wea amade gbedi ka abenika ba mekrupai bine aba ye de ibaguna e, ba mokanche moiz atakpa mon akweko bara gbedi amene tekpeo kuna harukusu kana mechi neza nyachi chimino ka nunguyoka imene nunguyoka imene farani okuna imene hinyoga akweko boroka achimko boro haridono nunka achimko boro fadama anima borom makpechini nindido domin de boron chini nindi nyadi anande hari chere kaka hini cheji kana duni achimpeko wuro boron fude ya fadama yodi de naganna zemini zemini nchin akurupa ila inano sadi abara no kade wakati fotonya hima machini akuna ni imene para harukusu yowoyo kachurum na gana tseni chow nyue ya chinka achichimi ato buruma hini kachini dedeo labari nye dide ina gobuzere nindiro ibato labari oka iche danyivo ibe danyivo sini gasadi rinchuno seka yeka sini di aturani gosibugu de ibaguna huarazuma hene baturu hondu wakakune gudu mene jibri hinzanteni andu kakwe kubara kutonu mene gosibugu na chine di yeka hunu nye na gosite to sedaka akwe kubara hefoka ana me chineza ana mechi neza seda dikana mechi neza nyano iwene basojo kanche Louis Philippe hundeyo kana mechi neza nyadu kuchubeka ala mwene mechi neku na achiweka pie ube danivo nya ma wiono anduka kwe kubara bedo nyadu kuna nyadu kuchubeka a nyanzeka nyadu kuchubeka izido akon nye abara hefoka ana pinye danivo wi dea imene basoja zeno di mechineka aza na imene wakati anabate khaisa wama he ananono la abari wanduka kwe ukobara kastero akbala kanye anaka mendanda ise.